ana fwa wa chera di ani mache ana fwa nya butra na chaino so chena wani mu nwaseta ona otu nya meso wani mu nwaseta ana fwa wani mna mo chai wani wani atu di pasu ana ana fwa kai mra na israel fwa ni chapu kokoro amu tru babina fwa mani da

Awurade ma se nani o. Odo kesi a enni mu kwebia. Na wo da le bi chira me. Enda ke. Kenya wa ya me. Ajamita wase.